0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cyuti bakunzi b'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni akanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo mushobore kuhigira ijambo ry'ubugingo. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo, mutegurirwa na Julien Manirambona, mukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabahaye ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana ishoboye kandi atahuhanye nawe ku isi no mu ijuru. Turagushimiye ko wamudukorera ibyiza n'ibitangaza mbere, ukatubonera n'ikirushirije kuba cyiza mu kuduha ijambo ryawe ritanga ubugingo. Data, ndasenze kugira ngo iri jambo ugiye kuryumva wese rigire icyo rimuhinduye, afate ingingo yo kuguhitamo no kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 28. Iby'imyambaro y'abaherezi. Kandi uze wigize hafi yawe Aroni mukuru wawe n'abana biwe, ubarobanure mu Bisirayeli kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Aroni nyine na Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari abana biwe, uzujishishirize Aroni mukuru wawe imyambaro izibe iyejejwe yo kumutera icyubahiro no kumushariza. Kandi uzubwire abahinga bose abo nujuje impwemu y'ubwenge ngo bajishe imyambaro ya Aroni yo kumurobanura kugira ngo ankorere igikorwa cy'ubuherezi. Iyi abe ariyo myambaro bazojisha. Umupfuko wo kwambara mu gikiriza n'umwambaro witwa efodi n'umwinjiro n'ikanzo y'insobane n'igitambara cyo kuzingira ku mutwe n'umukanda. Nuko baze bajishire Aroni mukuru wawe n'abana biwe imyambaro izibe iyejejwe kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Baze bakoreshe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere, umwambaro witwa efodi. Umwambaro witwa efodi baze bawujishishe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza, ujishwe n'abahinga babyo. Uzugire ibizana bibiri byo ku bitugu bifate ku nzano zayo zompi kugira ngo biwufatanirize hamwe. Kandi umusipi ujishwe n'abahinga ujishiwe kuri wo wo kuwukenyeza uzujishwe nkawo ube kimwe nawo. Baze bawujishe mu ntahe z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe, no mu z'amashigisha, no mu zisa n'agahama, no mu zera derere nziza zihinzwe neza. Kandi uze wabire utubuyenge tubiri twitwa Shohamu, utwandike kwa mazina y'abana ba Isirayeli mu buryo bwo guca amagagwa. Mu mazina ya uze wandike atandatu kukabuyenge kamwe, kuyandi atandatu uyandike kukandi kabuyenge nkuko bakurikiranye. Nkuko umuntu azi guca amagagwe kukabuyenge ko kudoma ikimenyetso, abe ariko nawe wandika amazina y'abana ba Isirayeli kuri utwo tubuyenge twompi. Uheze uturumike mu tugenegene twizaha, utere utwo tubuyenge twompi ahahera ku bitugu ku bizana bya efodi, tubere Abisirayeli utubuyenge two kwikubako. Aroni aze yambare amazina y'abana ba Isirayeli ku bitugu byiwe byompi, ayazane imbere yanje je Uhoraho kuba icyibutso. Umufuko wo kwambara mu gikiriza. Kandi uzucure utubuye utugenegene mwizahabu n'imigufu ibiri y'izahabu iramuye, uyigire nk'imigozi itsivye. Ibyo bitsibo by'imigufu ubirumye kuri utwo tugenegene. Kandi uzujishishe umufuko wo kwambara mu gikiriza wo kwahukanya imanza, abahinga babyo abe aribo bawujisha uko efodi ijishwe, abe ari kuwujisha. Ujishishe mu ntaye z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza. Uzukogwe ukubiranijwe uringanire impande zose, uburebure bwawo bube itambwe rimwe y'intoke, n'ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe nyene. Kandi uheze udombagize kutubuyenge mu mirongo ine. Mu murongo wa mbere haze habe utubuyenge twitwa Odemu na Pidida na Pitida na Bareketi, mu wa kabiri habe utwitwa Nofekina na Safiro na Yaharomu, mu wa gatatu habe utwitwa Leshemu na Shevo na Akilama, mu wa kane habe utwitwa Tarushishi na Shohamu na Yasipi. Tuze tugende turumikwa mutugenegene twizahabu. Twe tubuyenge tunganye igitigiri n'amazina y'abana ba Isirayeli, tube 12 nk'uko amazina yabo ari 12. Tumere nk'utubuyenge two kudoma ibimenyetso, tugende twandika kwa mazina mu buryo bwo guca amagagwe, tube utwiyo miryango uko ari 12. Kandi kuri uwo mufuko wo kwambara mu gikiriza uzushire ko ya migufu icuzwe mu izahabu iramuye ikozwe nk'imigozi itsivye. Uwo mufuko uzucurire impeta zibiri z'izahabu uzitere ku mitwe yatwo yompi yo haruguru, uheze urumye iyo migufu yompi zahabu itsivye kuri izo mpeta zompi zo ku mitwe y'uwo mufuko wo kugikiriza. yindi mitwe yombi yivyo bitsibo byompi by'imigufu uyirumye kuri utwo tugenegene twompi uyitere kuri vya bizana vya ifodi byo kubitugu ku ruhande rw'imbere kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ku mitwe yompi yo hepfo.

na bibiri bya efodi byo ku bitugu biterewe haruguru ya wa musipi wajishwe n'abahinga wo gukenyeza efodi kandi uwo mufuko wo kwambara ugikiriza baze bawufatanisha impeta zawo n'impeta zo kuri efodi akagozi ko ku ko mu nyuzi z'amasufe kugira ngo ugume kuri wa musipi wa efodi wajishwe n'abahinga. Uwo mufuko woye gukugwa kuri efodi. Aroni uko yinjiye ahera aje yame yambara ku mutima amazina y'abana b'Abisirayeli ari kuri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwa hukanya imanza kugira ngo ayo mazina abe icyibutso cyo gutuma bibukwa ubudasiba imbere yanje je Uhoraho. Kandi dushire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwahukanya imanza bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere yanje. Aroni aze yame yambara ibyo kwahukanya imanza z'Abisirayeli budasiba iyaje imbere yanje jewe Uhoraho. Umwinjiro wo kwambarigwa ko efodi. Kandi umwinjiro wo kwambarigwa ko efodi uzujishe mu nyuzi z'amasufe gusa. Ugwano kwaho gucisha umutwe ruze rusatugwe muri wo hagati. Kandi ugwano ruze rutegwe kwa kandi kajishano kameze nk'umusozo karukikuze rube nk'ugwano w'ikanzo y'icyuma kugira ngo niruze rucike ku mubuga wawo uzubutere kudusa n'amakomamanga dukozwe mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama dukikuze uwo mubuga impande zose kandi uzugende urarobekamwe imidende y'izahabu iwukikuze. Iyo midende y'izahabu izirobekeranywe n'ayo makomamanga bikikuze umubuga uwo mwinjiro impande zose. Aroni aze yame awambara uko agiye guhereza kugira ngo ntapfe kandi kujegera kwayo kuze kwame kumvikana iyo yinjiye ahera imbere yanje niyasohotse. Igitambara cyo mu mutwe n'ikanzo n'umukanda uheze ucure akabate mu izahabu iramuye ukandike ko mu buryo bwo guca amagagwe nk'uko baca amagagwe ku kabuyenge ko kudoma ikimenyetso utiyerejwe Uhoraho. Ugapfundikishe akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kuri cya gitambara kizingiriye mu mutwe kaze kabe mu ruhanga rwa Aroni kandi Aroni azabe ariwe arabwa kwibigabitanijwe mu vyera ibyo Abisirayeli bazogenda batirimuka mu mashikanwa yabo yera bazotanga yose kaze kame kaba mu ruhanga rwiwe na ntajyo kugira ngo je Uhoraho mbone kwakira amashikanwa yabo kandi yakanzo uzuyijishe mu buryo bw'insobane mu nyuzi zera derere nziza uzujishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza bo n'umukanda abahinga babyo bawugererenge kw'amabara kandi n'abana ba Aroni nabo uzubajishire amakanzo
ubajishire

imikanda no dukofero bibe ibyo kubatera icyubahiro no kubashariza. Iyo myambaro yose uzuyambike Aroni mukugwawe bona abana biwe ubasuke kwa mavuta ubashikirize iryo bango ubasobanure kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze. Kandi uzuzishire amabutura mu nyuzi zera derere bayambare ngo bafuke ubwambure bwabo. Ave mu rukenyerero ashike mu bibero. Yambare Aroni n'abana biwe uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro cyangwa uko bagiye kwegera igicaniro ngo bakore ahera, kugira ngo ntibagibwe ko n'ibigabitanyo bagapfa. Icyo kize kimubere icyagezwe cy'intahava bono ruvyaro rwiwe uko ruzogenda rukurikirana. Kuvayo ikigabane cya 29. Ibyagezwe byo kurobanura abaherezi. Uku abe ari kuzobagenza mu kubarobanura ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Wabire imasa y'umukangara n'imfizi z'intama zibiri zitagira agasembwa, n'izi mitsima itambiwe n'udutsima tutambiwe twa cyumbanywe n'amavuta ya Elayo, n'utundi dutsima tutambiwe nyene tubehuye dusutse kwa mavuta ya Elayo, uyicumbye mu ifu y'ingano igogoretse, uyishire mu ndumane imwe, uyizanane na ya masa na za mfizi z'intama zomi. Kandi Aroni n'abana biwe uzubazane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ubahagarikeho. Wabire ya myambaro uheze wambike Aroni na ya nkinzo na wa mwinjiro kwambarirako efodi, umwambike na efodi nyene na wa mufuko wo kwambagwa mu gikiriza umukenyeze na wa musipi wa efodi ujishwe n'abahinga, umwambike na cya gitambara mu mutwe ugishire ko na cya gitsibo cyera, maze wabire amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango uyamusuke ku mutwe uyamurobanuze. Uheze uzane n'abana biwe ubambike ya makanzo. Aroni n'abana biwe ubakenyeze imikanda ubambike na twa dukofero, maze bazoba begukiye ubuherezi kibe icyagezwe cy'intahava. Ushikirize Aroni n'abana biwe iryo bango. Uzuzane ya masa imbere y'ihema ry'ibonaniro. Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uyikererere imbere yanje je Uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Wabire ku maraso y'iyo masa uyasigishe urutoke ku mahembe y'igicaniro. Amaraso yose uheze uyabyagize ahahera hasi ku gicaniro. Mate, wabire urubambanda rwose rworoshye amara n'agashami gatoya k'igitigu n'amafigo yompi n'ibinure bifashe kuriyo uvyosereze ku gicaniro. Ariko inyama ziyo masa n'urusato rwayo n'amayezi yayo ubiturire inyuma y'insago kizoba ari kimazi gitangiwe ibyaha. Uteko wabire imfizi y'intama imwe muri za zindi Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uyikererere wabire amaraso yayo uyamijagire ku gicaniro impande zose. Uyijanjagure uyishire mu bikenye byayo uronge amara yayo bo n'ibikenye byayo by'amaguru ubirunde hamwe n'ibindi bikenye byayo n'umutwe wayo. Uheze wosereze ibyiyo ntama yose ku gicaniro kizoba ari kimazi
noserejwe je Uhoraho n'umubabwe umota neza ikimaze gishikaniwe gitongowe n'umuriro. Mazuze wabire iyo mfizi y'intama ya kabiri. Aroni n'abana biwe nayo bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uheze uyikererere wabire ku maraso yayo. Uyakoze ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni ahahera hejuru. No ku matwi iburyo y'abana biwe ahahera hejuru nyene. No ku bikumu byabo by'iburyo. No kumano yabo manini y'iburyo ayandi uyamejagire ku gicaniro impande zose. Wabire ku maraso yo ku gicaniro no kuri ya mavuta yo kumurobanuza abahanga abahabwa ibango. Ubicucagire Aroni n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo nuko azoba yejejwe. Bo n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo. Uheze wabire ibinure vy'iyomfizi y'intama n'umurizo wayo uko wagahometswe kw'ibinure n'urubambanda goroshe amara n'agashami gatonya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure bihometse kuriyo n'igikenye n'ukuguru kwayo kw'iburyo kuko ari imfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango. Wabire n'umutsima umwe muri ya yindi n'agatsima kamwe kacumbanywe n'amavuta ya Elayo n'akandi kamwe kabehuye uyikuye muri ya ndumane y'imitsima itambiwe izoba iteretswe imbere yanje. Ibyo byose ubishyire ku mashi ya Aroni no kuyabana biwe ubizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Uheze ubikure ku mashi yabo ubyosereze ku gicaniro ubigeretse kuri cya kimazi cyoshejwe bibe umubabwe umota neza imbere yanje je Uhoraho. Icyo kizoba ari kimazi nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Kandi wabire inkoro y'iyo mfizi y'intama yo kwinjiza Aroni muri iryo bango uyizunguze ibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Iyo izoba umwanya wawe. Kandi uzurobanure ya nkoro ishikanishwa kuzunguzwa na cya gikenye cy'ukuguru kigerewe abaherezi cyo kuzunguzwa nyene gishinguwe kuri ya mfizi y'intama yo kubinjiza mu ibango ari byo bigerewe Aroni n'abana biwe. Ibyo bizoba umuturi Aroni n'abana biwe bazohora bashingura mu Bisirayeli ibihe byose. Kuko ari umwanya w'abaherezi mu mashikanwa y'ishimwe Abisirayeli bazohora bashikana rizoba ishikanwa bangereye je Uhoraho. Kandi imyambaro yejejwe ya Aroni izoba n'iy'abana biwe bazomusubirira mu gishingo. Baze bayambare mu gihe basuka kw'amavuta yo kurobanura mu gushikirizwa iryo bango. Umwana wiwe amusubiriye mu gishingo cy'ubuherezi aza yambare iminsi indwi uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro guhereza ahera. Kandi wabire ibya yamfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango uteke inyama zayo ahantu hejejwe. Aroni n'abana biwe bazirishe ya mitsima yo mu ndumane babirire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Babige ari byatanzwe kubabera impongano ngo binjizwe muri iryo bango bezwe. Ari kutari umuherezi ntaza bige ko kuko ari byera. Izo nyama nicyo kimazi cyabinjije mu ibango cyanki imitsima niharamuka hagize igisigara

0: utunganya uzu gisuke kwa mavuta uceze uzumara iminsi indwi utangira impongano icyo gicaniro uceze maze kizobicera cyanje ikizogikora ko cyose kizoba kibaye icera kibe inyego yacu ibyibimazi by'intasiba ibi abe ari byo uzohora utangira kuri icyo gicaniro uko bukeye uzutange abagazi b'intama babiri batarengeje umwaka ubudasiba umwagazi umwe uzu utange mu gitondo uwundi ku mugoroba umwagazi wa mbere uzu utangane n'ifu igogoretse ikigira cumi cy'ingero yitwa efa ivanzwe n'amavuta avuye muri erayo zisekuwe ikigira kane cy'ingero yitwa hini utange n'ikigira kane cya hini nyene ya vino ribe ishikanwa ry'ibiturire uwundi mwagazi uzu utange ku mugoroba utangane n'ishikanwa gifu n'iry'ibiturire nk'ibyo mu gitondo bibe umubabwe umota neza ikimaze nshikaniwe je uhoraho gitongogwa n'umuriro bizoba ibimaze byo koswa by'intasiba uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana bitangirwa ku muryango w'ihema ry'ibonanira imbere yanjye aho niho nzohora mbonanira namwe niho nzoyagira nawe aho niho nzobonanira n'Abisirayeli kandi iryo hema rizokwezwa n'ubwiza bwanjye nzokweza iryo hema ry'ibonaniro bo n'igicaniro na Aroni n'abana biwe nzobeza kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze kandi nzoba hagati mu Bisirayeli mbe Imana yabo nabo bazomenya yuko nduhoraho Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nze mbe hagati muri bo ni jewe uhoraho Imana yabo. Cuti nkunda, aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi ijambo ry'ubugingo. Icyo ndagusabira ni uko Imana yo guha kwera no guhumanuka no kuba igikoresho cyayo by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Turagushimiye Mana nziza, wewe wadukoreye ibyiza maze biciye mu basabyi bawe ugashobora gukora ukigaragaza nk'Imana mu kuyaga n'Abisirayeli. None natwe turazi kuri Imana udahinduka, niyo mpamvu tugusenga kuko uri umubyeyi wacu. Uko waserutse ku Bisirayeli natwe abari kuduseruka ko muri bino bihe, maze utweze udutunganye biciye mu kimaze cya Yesu Kristo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

amazi umuti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza matwi, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Beka, waruzi ko amazi ayo nyene ubona, ayuvoma, ayutekesha, ayo woga, eka mbere ukayakoresha ibintu bitandukanye, waruzi ko ari umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi? Ntega amatwi ndakuyagire bike muri byinshi by'ingirakamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatembarubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimwo ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwa mana. Akarorero mu gihugu cha Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere y'uko iyi si uhonyorako n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu byanditswe vyera muri Bibiliya Nyeranda mu itanguriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ni wakiri ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungugwa, kuyamesuza ivyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemwo, uyahonyoyemwo canke uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye canke wikingiye indwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 canke 70% kwijana by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro canke nuko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amaritiro 2 canke arenga kuduga, bivana nuko angana, ibiro afise canke ibikogwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura canke ukinga indwara zitandukanye.

Amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Nakumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya agasohora imyanda yose, kandi amazi yorosha amaraso. Amazi akora byinshi mu bugingo bwacu. Menya neza, ntukihende ngo amazi ukuye mu bifungugwa ngo yonyene arahagije, haba n'intete. Kuyanywa ni ingirakamaro. Amazi ushobora kuyakoresha nk'umuti ukuvura canke ukagukingira indwara zitandukanye mu buryo bubiri. Hariho kuyanywa, kuyahagararamwo, kuyoga no kuyaryamamwo.

igihe abantu bafatwa n'umurengwe bagatangira kuvuga iby'Imana itavuze, bagatangira no kuvuga ibyo Yesu Kristo atashingiye intahe. Nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha byo kuza kwa Yesu Kristo. Gusa icyo twabwiwe n'ibimenyetso bizobanziriza ukuza kwa Yesu Kristo. Dusomye mu gitabo cya Matayo igice cya 24, tugasoma na Luka igice cya 21, aho tuhabona ibimenyetso by'ukuza kwa Yesu Kristo. Byaradondaguwe ku bwinshi: impuha, intambara, ubwicanyi, inzara, urukundo rutituka, abantu bazuye ibirandamuke, ibihugu bisubiranemo, ibibazo byaduke ku isi. Ibyo ni byo bimenyetso twagiye tubwirwa ko ari byo bizotangurura ukwerekwanwa kwa Yesu Kristo. Ariko umunsi n'isaha, ukwezi n'umwaka ntago byigeze bihishurwa. Imana ntiyaduhishuriye igihe ubu butumwa buzorangira canke igihe imbabazi zizorangirira. Ibyo ntibyigeze bihishurwa. Ibyo bintu byahishuwe tuzobyakira nk'ibyacu n'abana bacu, ariko ntiturondere kumenya ibyagumye ari banga ryishobora byose. Yesu ahabwa icubahiro. Ngiki kintu gihambaye. Aha niho amasigarira ya Kristo ahagaze. Ntabwo dusabwa kurondera ikintu kitigeze gihishurwa, ariko ibyahishuwe byahishuriwe twebwe abana bacu, na twebwe n'imiryango yacu, ababayeho ku isi n'abazobaho. Abo nibo bahishuriwe ibizogenda bikurikirana ku bijanye no kuboneka kwa Yesu Kristo. Abari ababayeho n'abazobaho, ibyahishuwe hano nibyo bategerezwa kumenya. Amakete yaranshikiriye ambaza, namba mfise umuco udasanzwe werekeye igihe imbabazi zorangirira, kandi nyishu yanje ni yuko ubutumwa mfise ubu ko igihe cyo gukora ari ubu, kuko ijoro rigiye aho atamuntu ashobora gukora. Mwakiri ijambo ry'Imana. Mukozi w'Imana yareretswe neza yuko dukwiye iki ari byo kuvuga iminsi ntabwo yigeze abihishurirwa. Icyo yahishuriwe nuko abantu b'Imana bakwiye gukora umurimo muri iki gihe, ibintu bikaba byiza. Itegeko rya dimanche ribanziriza irangira ry'imbabazi. Ibi byo yarabyeretswe yuko hazobaho kandi bwirizwa rya dimanche kugira ngo rikomezwe, maze irangira ry'imbabazi rice rishika. Iki ni ikimenyetso mu bibyo babyerekana kuza kwa Yesu Kristo. Uhoraho yanyeretse neza ko igishushanyo cy'igikoko kizokorwa imbere y'irangira ry'imbabazi, kuko gitegerezwa kuba igipimo ruhasha. Raba ibi byahanuwe kugira ngo ushobore kwitegurira ukuza kwa Yesu Kristo. Iri tegeko ridasanzwe n'iryashobora kandi gutangwa. Noneho abantu b'Imana bazaba basabwa kuvuga ijambo rya nyuma ku maherezo yabo y'ibihe bidashira. Yesu ahabwa icubahiro. Igihe iki kimenyetso muzobona kibaye, noneho bigashirwamwo umukazo, abazoba bariho bize ibazo bavuga ati igihe cyasho gutabagwa kirashitse. Umwanya inkoni kirabye hejuru, ndahamagarira umuntu wese gufata ingingo agatandukana n'ibituma atemegwa n'ijuru. Igishushanyo cy'igikoko ni iki kandi gikogwa gute? Icyo gishushanyo gikogwa na cya gikoko gifise amahembe abiri, kandi ni gishushanyo kuri cya gikoko, kandi ni n'igishushanyo cya gikoko. Igikoko cy'amahembe abiri cyo mu byahishuwe igice cy'icumi na gatatu uhereye ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 17 gikorera igishushanyo igikoko tubona mu byahishuwe igice cya 13 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icumi. Reka dusome ibyahishuwe Yohana igice cya 13 duhere ku murongo wa 11 turashikana ku murongo wa 10.

kubaremwe bose ku zizungije gushigwa ku bantu. Imbere gato hanyuma nabonye baba marayika bane ga ine bayirekura, nca mbona inzara, mbona indwara zakaranda n'inkota, igihugu gihagurukira ikindi, isi yose igwa mbwa he. Imbabazi z'Imana zizorangi, ikidodo kizoba kimaze gushigwa neza neza kubona bimo. Yesu ashimwe. Icyo gihe nigishikare karangira uka ishano, hazoba ubwicanyi, igihugu gitera ikindi, imiryango isubiranemwo inkubujyo kubibate hazo. Nabo munyabamarayika birukanga mu mpande zose z'ijuru, umumarayika afise icandikisho ku ruhande rwiwe ava ku igikorwa ciwe kirangije kirangiye, kandi ko aberanda baharuwe kandi bashizwe ko ikidodo. Niho nabona Yesu yahoze akorera imbere y'isanduku y'isezerano ririmo ya mabwirizwa 10, atera hasi cotero ashira amaboko hejuru maze avuga n'ijwi rirenga ngo birarangiye. Iki gihe nabwo kizoba ari gihe gisanzwe, igihe Yesu Kristo azoba ku ntebe y'imbabazi agatera hasi cotero, ntabagishobora kwakira amasengesho y'abantu bo ku isi. Imbabazi zizoba zirangiye. Rero irangira ry'imbabazi ku bantu bose ku isi rijanirana n'igihe ubutegetsi bw'igikoko buzoba buriko buhatira abantu kubahiriza isabato y'ikinyoma mu buryo bw'inguvu ikoresheje amareta. Nahawe ibimenyetso ni wabibona uzomenye neza yuko turi hafi gushika iwa mahoro. Bisa naho atamwanya munini usigaye, ariko naho igihugu camaze guhagurukira ikindi n'ubwami bugahagurukira ubundi, abantu ntibatanga muri rusangi. Muri iki gihe imiyaga ine irafatiriwe gushika abasuku b'Imana bashizwe ku ikimenyetso mu ruhanga. Niho rero ubushobozi bw'isi buzokoranya ingufu zwane ya ntambara ihambaye ya nyuma. Muri iki gihe abamarayika baracafasha imiyaga ntibarayirekura ngo isashi, kandi abatuye isi batarahatirwa kuba ku ngufu. Uyu munsi umuntu abihitamwa abishaka kubahiriza isabato y'ikinyoma y'umunsi wa mbere dimanche, ubihitamwe ubishaka. Ariko hazogera igihe abantu bahe kubahiriza ikinyoma mu buryo itegeko n'amareti yikira, kuko aya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umarayika avuye ku isi atangaza ko yarangije igikorwa ciwe, ikigeragezo ca nyuma cashitse ku isi, kandi abantu bose basanzwe ari abizigirwa ku mategeko y'Imana baronse kirizima. Niho Yesu acarangiza igikorwa ciwe co kutuvugira mu ihema ryo mu ijuru, aramvura ukuboko avuga n'ijwi rirenga ati birarangiye. Yesu ahabwa icubahiro. Ubuhanuzi bwo mu byahishuwe igice cy'13 bwaguka muri uburyo bwa mpemu y'ubuhanuzi. Ndahamagarira umuntu wari wese kubangiriza kugira ngo yitegure noneho ibi bihe nibishika tukiri bazima tuzobe amazina yacu yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Nibyashika naho twarapfuye, uyu munsi dusaba Imana itweze mbere tujobe ke umara kuyangijiru ritubone nk'abatahajuru, nitwafa tuze dupfire muri Yesu Kristo, hanyuma ku munsi w'umuzuko tuzozuranwa na bera bose. Yesu ahabwa icubahiro. Imbabazi rero zizorangira bukwi na bukwi abantu batabyiteze. Imbabazi z'Imana igihe Yesu Kristo azotangaza ngo birarangiye, ntazo bacakira n'isengesho na rimwe ry'umuntu wo ku isi. Bizoba byarangiye. Abera bazoba bamaze guharugwa, abazoba bariho ikidodo cyo gucungurwa kizoba kiri ku ruhanga rwabo. Abandi nabo ikidodo cyo kurimbuka kizoba kiri ku ruhanga rwabo. Kose ukuri ku Imana. Igihe Yesu arangiza igikorwa cyo gusengera abantu, iherezo rya

mu ntumbero yo guhera badufashije muri ya ndirimbo ya 50 natwe nk'ishengero duhaguruke turangiriza ko ino programu. Murakoze.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: Samirana nushike kure radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ijwi ryawe riraguruka rikirura bari mu birere bine by'igihugu. Mu buraru kurasamirana mu bumanuka ukabamara amazindu ukabereka iremezo ry'ubutumwa bwiza. Mu buseruka urasirimutse kuko uri gusanganya imitima yari ishasha y'ukuri. Mu burengero niho uremeye nk'isoko yiduguye. Erega uraduka bya bisotsi byahehe ugahehama ugahumekera inyabiharage. Ewe radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nagiye imabaye insanga y'urasamirana nayikupani bagumiza kwijana na rimwe n'ibice umunani. Ku masanganzira ya Kirundo na Muyinga na Ngozi nagira ngo nagusize ndagusangayo. Nzimbira igisagara mu cankuzo mu micungararo y'imurore. Nirorera nkuremeje kwijana na rimwe n'ibice umunani. Nza numva ngo
1: hii ni radio agakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Ngongire ndatahi mutambu nsanga ni uta kuko naho antene singorora. Ewe radio agakiza ku isoko y'ukurura tangaje. Muri Kayanza naho haba mu modoka kugumiza y'umudiho. Naringezi musemanza numvura semereye ngo

0: Asha, ndagufita kama mukeza ukiradio.
1: Urakoze nimbona he?
0: Eh, shanare wa mbere muri sekura, shanare wa kabiri.
1: Eh.
0: Rodi bihanga.
1: Eh.
0: Eh, akara yezi bihanga.
1: Mhm.
0: Abagiye banje kubanza imatongo.
1: Mhm.
0: Atana mama.
1: Yego.
0: Aba masogoshe nabo nyina ipita kabaguketa barose nababuze nabo nyina kabaguketa.
1: Mhm.
0: Eh, nabashikanje nabasazanye.
1: Ndagushimire cyane nimbona.
0: Sawa sawa na muhe zanje.
1: Sawa sawa. Dushimire cyane gose nimbona rashoboye kuba twakura ari ngaho mumara byarakoze cyane gose. Hariho nabandi rero batwa bakunda kudukurikirana bari ngaho ibubanza, bari ngaho ujya mbere rya gihungwe. Bari ngaho mu gihungwe bari mu kagwema ya mbere n'iya kabiri eka mbere bari mu Nyamitanga, bari kundava, bari ngaho mu Buganda. Mwese murako kare mu Kibitoke, bari mabayi, bari ngaho Onyindora, mwese akabagukiza. Halo. Na mahoro.
0: Bisawa.
1: Turavugana na ndari.
0: Yobana bakitsa mu kitere.
1: Eh. Tubandanya n'ikiganiro cyacu witwa Bizimana Eli wo mu Mugambire Mwango. Okay, yifurije akabagukeza umujyango wiwe hamwe na Dieudonné Kwipine Mandela no mujyango wiwe ndahabona imana witwa Norbert Alphonse Lameki Abyarimana Shimirimana Marenzo Yohani Yubinari Chantal wa mbere no wa kabiri genda karirimbo. Okay, urakoze cyane. Hello.
2: Hello.
1: Namahoro.
2: Namahoro.
1: Ninde tuvugana ari he?
2: Ndi Jerome ndi muri village ya gatanu ku rwa rya kane muri commune ya Gihanga ya Kera.
1: Ndagwaye kazeje.
2: Murakoze cyane.
1: Mm.
2: Akanifuriza kayabaga umujyango turi kumwe ngaha mubagire ubuntu kabironka ugira kayabaga ukeza.
1: Mm.
2: Akanifuriza kayabaga wagize imana bari ngaha kwigara baragiye kane gira kayabaga ukeza n'umujyango wiwe.
1: Eh.
2: Akanifuriza kayabaga mwene wacu niyo nizigiye batazira abagaza ringa kumuhenga hafi ya ngara gira kayabaga ukeza n'umujyango wawe wabirose. Ekanifuriza kayabago uyu mama Diana ari ngaha Remera muri zina gira kayabago keza hamwe n'umuryango we hamwe yaba yabirose.
1: Mhm.
2: Ekanifuriza kayabago mukuru wanjye na Horaire Rene Dias ari ngaha muri village ya gatatu kuyobora baragicenda gira kayabago keza hamwe yaba yabirose.
1: Mhm.
2: Ekanifuriza kayabago ashimana mesha kare ngaha mu isoko ya Musenye ku numero 2 gira kayabago keza n'umuryango we hamwe yaba yabirose.
1: Mhm.
2: Ekanifuriza kayabagu ipapa ibe ari ngaho bita mu Kivoga muri komine ya Gihogazi mu ntara ya Kera ya Karusa gira kayabagu keza n'umujyango wa moyo yabirose.
1: Mhm.
2: Ekanifuriza kayabagu data wa ari ngaho imuganza muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera gira kayabagu keza n'umujyango wa moyo yabirose.
1: Mhm.
2: Ekanifuriza kayabagu na Izake umubanyi wanje ari ngaho kwibara barya kana gira kayabagu keza n'umujyango wa moyo yabirose.
1: Mhm.
2: Leka mereze kuri bigirinda by'Frigyanzi ari ngaho muri meri ya Bujumbura gira kayabago keza n'umujyango wa moyo yabirose.
1: Mhm.
2: Leka mereze kuri mwebwe namwe byo nimwabishikira mugira kayabago keza kandi batembe neza.
1: Rakoze cyane Jerome.
2: Nanjye ndabashimiye cyane murakoze.
1: Ah muri village mushikare kugubwa neza.
2: Ego murakoze cyane kubitwifuriza namwe muze kugubwa neza
1: cyane. Sawa sawa sawa.
2: Ego ego.
1: Damas avuga teratura mu kije ari mu gakenke mu Jarusera yifurije akabagukeze umufasha wi Westera aragakiza abana biwe bose Pastor Jonas ari murambya no mujyango w'abavyeyi biwe bose abo bavukana na baramuwe bose ngo natwebwe abakozi baradya gakiza ndamushimire cyane gose Damas mu gakenke mumeze neza abari ngaho onye mu kinama abari ngaho mu bimba abari kirama hariya anye neza na neza Ibugarama umeze neza mwese akayabagukeza baringa.

mubikurikiranire hagufi. Ejo rero naho tuzaba dufise isaha umunani icigwa c'abasore, isaha umunani abasore n'inkumi gusa. Ba papa na ba mama ntimuze mutuvogere kuko nabo ntibabavogereye. Yesu ashimwe. Muzoze mufise mwa basore mwe bibazo mushaka kubaza byose, muzobibaze muzovaho mubironkeye inyishu. Nyuma y'ico cigwa tuzaba dufise ikindi cigwa gica kuri mikrofone. Imana nyina amahoro rero ibahezagire kandi iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane.

ari abantu b'Imana bifatanya n'isi bakabaho nk'uko babayeho kera kandi bakifatanya nabo mu bihimbaro byabuzanijwe, ibyo bituma ibyaha bigenda birwira. Ntabwo ari byiza rero yuko abantu b'Imana bakwiye kubivamo ngo bifatanye n'isi. Muri iki gihe ugerageje kuraba hirya no hino, abantu benshi barateye umugongo ibyo kugororoka, bahitamwo ibihimbaro by'isi. Nshuti yanje unyumviriza, iby'isi ni ngombwa umuntu abisezerere. Rero muri iki gihe abantu bahisemo kurondera amafaranga, ndababwire amafaranga iki gihe abantu arabatwaye, kandi amafaranga ngo ni umuzi w'ibibi byose. Amafaranga ni n'umuzi w'ibyaha byinshi. Amafaranga aratuma umuntu ahaga umunezero wayo kuko yafise, bamubwira iby'ubwami ati ahubwo wowe iterambere ryaragusize. Naho iki gihe biruko

ahindukirire Kristo. Karibu nshuti yanje, karibu ufate ingingo, ibyaha wakoze ubiseze, uyu ni wo mwanya kuri wewe gufata ingingo. Uhaguruke mu gihe abantu nabo